mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olohun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni loju ayo re injo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni loju ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni loju ayo mi oni loju ayo mi oni loju ayo mi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni loju ayo re ki si ni di to je nso be angel ngbe royin ayo ebo ati ijami ku ni bi ta angel ide won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni loju ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo tin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni loju ayo re ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le nikan ni kini je pepe a kan mu bi kan nu yara wa ibe lati mo do ba le ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e mo bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mommy se ti debi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wan bi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won si kunle won agbe osuba nla fun e ja jo gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologo ajobo oba to pe lo kan ke se okan soso ajana ku ti mi gbo kiji kiji eni kan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa la re isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologo ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer

0: Inje je mo pe ki su awon angeli lati ma ki. E kan juwo si bo se kunle yen bo se dobale sa. Eni Jesu mu gbe oga. Eyin le joko lori ite o se. A dupe pe okun lowo re. Oba to bo bi ori o se gan o. Titi lai lo pe wa lodo e. Oni lojo keji la sa. Osu eleke fantan lo. E diden le mami e diden le daddy. E ja mama kaki aleluya nla mefa ati ogo mefa. Ka fi yonbo e. Ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega. Ah! A yonbo lo ni fun o. E gbe ni fe en to win ti Olorun ko wi. Oluwa so fun mi pe a yonbo. A yore nbo. Gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin. A yon mi nbo loni. A yon mi nbo loni. Eyin alayo a yon mi nbo loni. A yon mi nbo loni fi meji kun. A yon mi nbo loni. A yon awon omo mi nbo loni. A yon mi nbo loni. Ogo ni fun o Jesu. E kan ba mi ki aleluya yen o wa ke sigun mererin aye bo ba se n ki aleluya yen be lo ke soke o tun ke sisale ti o fi pe mefa e ja jo se somebody shout six aleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo mefa o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen ni ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa bo ni isin ma ni ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing oyin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ha ha, ati lo kan be ni ojo Wednesday eje nse bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing oyin ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oyin gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo lomo damu ju gbogbo n te eyan ba nse laye ko mo ru po mo ko in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oyin jade so la gbero lo ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oyin wa kan le ni nibi te ba tin bo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadura si fun won ni agbara eni to laye atorun ni bo le tin gbon mi bo le tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli e je mu wole bayi na
1: mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only greek word only hebrew word ti won pe ni malaika malaika tumo si the sent one the messenger anybody ti an ba pe ni angel in to tumo si ni eni ti won ranse mo wa bere si so awon opolopo ise you don't need to pray eyan ko godo gbadura si angeli ise oni to won ni lo waju because iranse wa ni won and awon angeli njowu wa ninu we Psalm 8 bibeli so bi won se njowu wa won nawo si omi ni won ni kini eniyan ti iwo ro nipa re awa so pe angeli ale ran nise on lo je ki gbogbo wo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen nise won o je ki michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti won so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran michael lo ko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadura ta ba ti gbadura ta fi yoku le fo lohun amen bi mo se mo gbadura fun eyan omo olohun na ni ba ba n gbadura lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won a bo lowo awon kidnapper in the name of Jesus why to be ribe we have sent messenger to them ati ran onise si won yin mo boye le takaba e mama angeli mi so be angeli mi lo sile baba mi eto mi to nbe nbe ti won gbe lo si ilu isale lo ba mi gba wa amen oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en to ba mo bi yawo mi se wa yi o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki oya sister buki won le ni mercy oya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa e ja fo le ran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan we also atun so fun wa pe the angel they are protectors they can guard not only guard they can defend angel it only defend o ton le guide hallelujah ati ka gbugbu awon bi ti won ti guide awon eniyan even in the bible ata won ti won guide aka jade ninu we psalm 91 verse 11 bi awon angel bi won se mo guide eniyan ninu we daniel chapter 6 verse 22 ari bi ti angel ti lo di awon enu kini nitori daniel enowo yin mejeji soke mo dide kini ti hale mo o eni kan nu eyin mejeji mo fe ko se ami landlord ti oji o sinmi awon ore ti won fi ofun re ota ti nfaran bi ore to gbe ina lowo ti o le fe ma mo bo yo yi o bayi kangeli yo pa lenu ma in Jesus name sit down awon angeli kan na ni lo ninu Acts of Apostles chapter 7 verse 9 awon won lo mama ti an lo fa peter ti won oje okuku giver biju anu se kuku giver ise angeli ni angeli la won me elisha ri elisha o so fun oluwa oni ba mi si omo odo mi loju ko le mo pe awon to wa pelu wa won poju awon to wa pelu won lo hallelujah bibeli ni oluwa si si loju o ki bi oni baba mi ase awon to wa pelu wa won poju awon to wa pelu won lo e mama na wo yen kin tun pase ma mo bo yo fe won wa se ami yen ni igba marun wa je kiti e o gbe tenikan mi angeli mewa mewa ki won mo bo sise soro soro soro soro so that is the second work ise keji ta angeli mo se niyan they guard they protect not only that they defend number 3 we said asoluruana they are warriors your angels they are warriors ati ran won lo sinu gbo yen hallelujah ati ni ki won lo jagun be e so pe jagun jagun awon ninje jagun jagun te ba nbo olubori ajabori jagun jagun odi orun oba apele ebo ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun mo to gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun you buy English ni hallelujah awon ni won lo ninu owe daniel chapter 10 verse 13 oh bibeli so ipe olori ogun ni awon gan la ri ona kaka nfo torun bi an se ri yen won buruju nkan mi lo ani gba ta yewo michael ni ari ona kaka nfo torun ohun ojo ta ye agbara re po won ni sugbon ba logun ijoba persia ni de o de mi li ona li ojo mokanlelogun besu na se ri ari ona kaka nfo ijoba okunkun ni sugbon wo michael okan ninu awon olori balogun wa lati ran mi lowo emi si dipo mi mu lodo awon oba pashi hallelujah na we mo de olori ogun si o tin ba so nipo olori ogun michael mo so yen lati pe ise ise nta ise mbaye lati ibere pe pe aye lo tin jagun ko fe ni ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami e o settle ogun ti o je dadi e ori gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de balogun jagun jagun orun mo je si o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo e ki be angeli michael olori ogun orun ja fun mi sida e joko mama angeli kan na ka le mo pe jagun jagun ni ninu we daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se Daniel chapter 12 ẹ wo ti bibeli so ni verse 1 ise re ni o ni akoko na ni Michael balogun la ni ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala akoko wahala yo si wa iwe yi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo ekibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel Michael ni bi won ti lo go mi gba lo da wahala le nbe da go mi jade makakakatahala e so tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zeneketa yede belegede yebosh maike zanaka rapaya family house in the name of Jesus mama baba si ami to gbe te nikan mi oru yi majuma angeli re oja Michael yo si ran lowo esa e ma wo owo nti mo ran se fun yin opo yin le tun lo gba testimony ami ko ira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti ire re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel Michael remove it in your body o da bi ani pe mi won ni koko se ami si oro yi tori nti mo fe so e ti mo gbo amen ko to dale angeli re gbowo wa angeli mi gbowo wa sit down ninu we revelation chapter 12 verse 7 revelation chapter 12 ibi lati ri Michael olori ogun bibeli ni ogun si nbe lorun there was a war in heaven Michael ati awon ogun re ba dragoni na ja dragoni na si jagun ati awon angeli re gbogbo nti Michael mo se mo ja ni ekigbe only Michael wa lo da only Michael wa lo da ekigbe only Michael lo lo da nibi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4, I told you that your angel, they can give direction. Angel give direction. He said won ni ki won to sona. Esa to ba fe lo ko pe angeli e pe ko bo mo ko. Bo ba fe ni yawo, pe angeli e ko bo mu yawo. To ba fe lo si oja, pe angeli e. Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous. You can't know the next move of the devil. But through your angel, they can give you direction. Mama, oh, le man tokan. But ni pa si angeli e, wan le fun ni onkan tokan. Wan so fun wapwen tokan ri. Iba ta fe ra le bi, angeli ni. On lo so fun mi pe, this is the place. He show me this place. The same angel, on lo mu mi lo si Jesus City. Mo so fun wan to tell me, moni, I had the angel to so fun mi pe, this is the place. He be ni le wa. And I have never, in ti damu, in bi mama, to ripo so e kwe le wa ni. To ba mu o lo si bi ile to ti mo taja won obi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko ni ran o akigbe angeli mi dari mi angeli mi dari mi si bi ti ayo mi wa amen sida heart of apostle chapter 8 verse 26 and the angel of the Lord speak unto Philip say arise and go towards the south. Angeli lona oni dide ko lo si agusu lo ni ona o ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti se ti ju angeli lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yen oni de ba o. Nice. Atun lo, atun bo lori Facebook. Lagbare ni to laye atun to ba ti disease start. Eyin te ni anointing on lowo pelu isana eyo kan. Awon ti o ni lowo esa Musa na pade mi. O dekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Gbogbo eyin te faye yin fun Jesus ni ojo Sunday to koja yi. Lagbare Olorun ni Sunday leyi.
0: eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba olohun gbo pe didun lo soso gbogbo eyin bible school eyin fundamental class artist bere class a to ni anfani si class mi ni ojo saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba olohun gbo pe didun lo soso eni kan ni woli se elefun wa lana yin ti o awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo sunday ni wema ma fun yin ni anointing oil ba kan na gege bi ileri eni kan ni newsletter nko ati newsline na iyen ni kan ko gbogbo awon mo loan generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse si inu mi si dadun pelu nti o sele e je npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
2: oruko mi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: e sori re nice
2: mo dupe lowo olorun fun ipe yi omo ijo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi 5 ti mo tin tele ipe yi sugbon gba ti omo mi fe se wedding mo sa olorun sa gba gbogbo o se wedding gba tan se wedding won lo si UK gbatan de de UK
0: omo yin lo UK ngbo se wedding eto
2: be ni gbatan de de UK olorun se yanu
0: won
2: bi mo be ni
0: won bi mo sohun
2: won bi mo sohun
0: nice
2: iya yawo lo oko lo gbon gbo wa ti ya wa de ni won wa ni pe kemi na ese won a lo
0: ha oni keyin na wa
2: eh emi na ese de last week ni mo ese de ni last week ni
0: eni suwo mama yi
2: be ni
0: okunrin lomo yin abobe so o mu ye omo e iya re lo
2: ko do iya iya yawo
0: o na lo iya yawo na se gbogbo eyin te ma wo mi iya yawo lo ye oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to eyin iya kan be de ni ha awo mu iya yawo e so mo iya ti mo je abi nkan si o ni etewo ete owo yin egbo ikilo emi baba yin to ba so okun lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je okoko mu omo re je okoko mu ya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe be tele ko mu yawo nbi je okoko mu ya re because o le mo ba jokun bi ya yo se ba jo o le mo ba se wo nkan bi mo me ba ni o ya lo se kini to ba ni lo mo mi o ti re mi ebi ya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi ka mama eyin le so ra yin da je o ki se lu ebo nikan ni bi na bo mo re to jokun ba bi ma to ni yawo je ya re o wa toju re na down vile ebi won na lobe bo si lobe saje okoko mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi ese kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi ti nbe lodu e omo e ti wo fun ti pe ohun fun lomu now imu lo 24/7 ni e mo da ota le o to eyin mama pon so si emi se baba yin mo n to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
2: mo ese de last week ni
0: so tan se wa wa oke
2: ah mo wa oke o
0: ni uk
2: be ni sir
0: e wa oke
2: mo wa oke
0: o n se ri mo
2: ah o fine o da bi ke yan ma de mo
0: se ti ni o da won merin ti o so be bayi
2: igba ti mo de don won ri kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
0: ninu oja yin ni lesa yin na
2: ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti a ri ina
0: o wa ni ti ri na e mo da wi
2: ni lesa
0: ehn ni lesa mo se bi lu ebo
2: aya ni lesa ni mo tun
0: ba ni
2: mo ni oni kini mo fe mo ni mo fe solar fridge
0: so
2: ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ran se si daddy e o ni kan ba mi se ke n to de won de ti se ke n to de
0: e to de e to ba nle ni
2: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owo ni o ni eyi ti mo ba tu ku ma mo ni won bo owo ti mo ba tu fe fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
0: iyawo gan
2: se dara dara abi bi eni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan oko iyawo gan lo so pe gbogbo ti mommy ba fe oni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tun fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo nbo igba ti mo wa nbo o wa ni pe ko hun da si ise olorun
0: so ko ma mi gini
2: o be ni
0: o to ma mi
2: be ni o kan yin
0: o to ma mi
2: o kan yin sir
0: e diju
2: owo
0: owo ko mo yin gbe fun mi
2: eh owo ma je mo eti mo je ngba ti mo do ohun iyan ti mi raye send e
0: je gbe se owo ma je owo ma je
2: awo le ma je mu ha osu ti mo yo san nigba ti mo wa do ohun be ni
0: osu melo le lo me
2: osu be fa ni
0: na ise osu me fa ni osu me fa pe ilaji odun nu bo ba de bi adun iwo go ni fe wale sota iya yawo lo iya oko na lo to lo losu mefa yi ke n lo tun ku nu nkan oni nkan awon mejeji je n to da ni so omo bi o ti bo won awon omo awon iyawo omo re jade ah o ni o je ki won o le pe o wa mo ti an fi mu o laje e mo tele woli yin eh bi iyawo omo re ba bi mo jo je ya re o wa toju e ki sese eh afi to mo ba ni eyin mejeji e to ba sise pe mejeji ni e lo keni ko tete ku nbe e mo dogande ko mo ba di pe ja o sele eni kan ni woli ki le nko wa yi se be mi woli yin ke kan sadua lasan gbogbo nkan eyin kan lori oke ni isin ton lo gbadua ko lo gbogun ti yawo omo re iwo ni olohun gbogun ti so to ba le tele instruction ti mo ra nfun o yi o kan ni aye isin mi e wo gbogbo yin le da sise olohun la ro yi mo fe ke ba mi da si eni kan ni ada mo mo gbogbo eyin te ba gbo pe ayo re nbo ko to dale mo fe ke dashi e ba nfi nkan kan ti eyin te wa ni da mewa ara ise olohun niyan e mu da mewa yin gbogbo omo olohun ko wa si nto le fi o ba fi 10000 dashi o ba fi 5000 dashi eni kan ni so wo radio ni ke mo ah wo radio na ni account number church yen je nfun yin
3: 1966 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Biyan oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade
0: eni kan ni woli ese bibeli wo la ka loni ati bere ati fe oni ni eja pari Psalm 143 titi wo Psalm 150 eja ka mejeje yen 143 titi wo 150 ko to nkan die die bayi na ni olalamu we tuntun mi eyin omo Olorun ti won bi loni oye kunle eje nso tele mummy ati daddy ejo tin ba ti ku nbi ni se lo musana ati anointing oyin ti mo fun yin e gbe pade mi ni isin lori Facebook oni jimo Olorun gbodo se weekend fun o so to ba ti di ago mefa abo ni isin o dekunle e Epaphras le ti pade mi gbogbo awon kan be tin si tun fun lana yin ti won lojo Sunday ni Wema inu mi se ndun laaro yi iyanu nbo sa gbogbo eyan omo Olorun te ma ki birthday yin loni e lo gbe nkan re se o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin o olufe e je ma lori YouTube
4: it's all about the music on the beat.